Hey, ligi gi stawa, tamaniam si eshtas, tamaniam si eshtas. Ah, ah, tamaniam si eshtas.